0: gracias, mamita. Kuna kay tawa kinsa kotita nga tumasak kay hampita. Are hampiwa siya ni siya ni kuna. Sige sa kung siya ni kay hampilaw.
1: Siya'y Papa Silvestriawan siya hampi kusanki?
0: Papa Silvestriaw, mama. Nehacho bien eh si Papa Silvestri.
1: Ima kuna tan hampi siya tonki?
0: Tulo na naimanta. Siya'y kuerpo ardi imanta. Uma na naimanta.
1: Apa yankicho kuna ang tratamiento kita si yankicho?
0: Mamita siya inis pa kuna rato. Are hay kumisane kay to hampi toko po ninyo kasi. Iskay simana mas na siya ni kuna kutia misane, mama.
1: Alinta roa siya sonki?
0: Are taroyo.
1: Ya, papa.
0: Si kay na hapa korani niya resto kumuna niya ako nata. O itapat ko na alita o kwerdip sa hindi siya niya wip kawarin. Ito sa prostatoman taong korani siya itap sa mikurawang. Ito sa ang jiri ko na hamo siya na Senyora Maria. O ta, ya pa ko yung mames.
1: Iman sa rantikuran ki?
0: Senyora Maria na. Kuna to korani niya sa mga ni karani.
1: Alinta niya pero roa siya sonki?
0: Ispeps normal ta kuna pasasya na. Iman niya wiche sa kama lakapan na karani. Asyong chika niya uche, mejoras.
1: Mejor te añe roa sesonki.
0: Ara, mejor te añe.
1: Che, papa, si ves te hecho tomo un xeng,
0: ha? Anche, toma, anche, le toma xeng, che con un corte mi xeana.
1: Octón, apacu y tamo nanki.
0: Octón, apacu y tamo nanki.
1: Alinta añe roa sesonki, pero.
0: Alinta, mejoras en cuerpo, che.
2: Atención, distrito de Belilla, Yactamas y Cuna, Jinantin Campo Ailucuna Mantapas, Cunanja, hermana María de los Ángeles, Tan Cunawanya Taricum, Tukui y mi mana Jampicunata Apayucuspa, Suya Musunquichis, Zapalunes Punchaya, Key Hostal Puerto Rico, habitación número 206, Mercado Ñaupaquillampi, hermana María de los Ángeles, Paisapayán Miapa. Papa Silvestre Jampita, Amapuni Pantanquichu, Joaquín Otoku Runakunawanka, Tapurikunki, Hermana María de los Ángeles, Cheimantaña Arantirakamuy, Papa Silvestre, Ayin Suma Jampi, Jalli Purikunaikipa, Amaña Kuy.